0: RVH, symbole de l'unité.
1: Biso tokote katango tena mabanga eyembela yo pote yo zali nzambe oyo avandi kati na masanje ya bana
0: RVH

maya tala ndenge na komi kotanela tongo na kiti lokola moto alali na matanga na komi kolala libanda lokola ebembe moto nyonso akomi kobanga mpe kokima ngai lisolo na ngai eleki molai maya okomisi ngai kandakanda

Sasa isasa mboka te moto zali kokufa bango bazali koseka moto nakei kosenga conseil akomi nde koseka mpe kotongo konga na pembeni likambo ya kokamwa zuzi oyo amesana kosambisa matata ya ngai na yo maya nzoka nde alulaka yo lisusu.

na maboko na ngai osalaki mobulu lokola mwana nyonso akosalaka na ndako ya tata na mama kasi naboyaka yo te epai oke lakisa ye fidelité chéri kosala ye ndenge osali ngai te nde ozwi bomeni nazali kobanga noki aboya yo okoya kotelenga na pamba ekosala ngai pasi oyebi ke nalingaki yo mingi.